0: Gapak nan ko na gon. Aram ko na we. Show nan ko gator.
1: Yo. Killer show. Tol gapak live broadcast first time in history. Tol broadcast lemor ka. So any request numa to ga jama lemrong ga kontak lana ko.
0: Tel aku na ya broadcasting live tel ning art center wal ning kapak umman mga nina na kung dua ligo minuting or mala irkala kalen ko kabay dual kapag kaming kining kamilingin be kabay dual otoy chin mala dual na kunan ko na be show nan ko katrin na start kan mga katrin to na mala request mala ka na be talter matuhon ka yung radio ngor matu texting nan ko hello day mga request pala utun mga
2: hello lecho da na ya marcha nam beng arkala ho rale ka dol mo dang bla set na ho art center to broadcast al mga ka lecho bu able bu gana ma do like ane lecho able ya watsa yo apala yorgen mar blanca.
1: Yo, tujuh tu kan mana kail na producing alen ngan anu nu malang daily radio ngoga Chris Brown. Hope you like it.

This week, ja, le mortuang anamir gamurungur petrolungur. Nalchen ngoli petrolio, bumma, rumbal, yulungun, ngunin malika petrol numan. Yo, kadengun bala le mortuanga ma ulman na, chinirin, ngay tuka rumia kuem le murung nalchen ngoli ka petrolio, yay kurkum, jamar kulin mala le murung, kapulunga la palmirin mala, rumbal. Lingo yindi ngay dole di warwo community kurmala, tuan ja kunga yunamir rum, numatumachi ngama, education ngay dole di. Ngay tungurung ee, rum do, manguchi ya kuya, murukali yuto wal, jamar kule wal, o ngala palagal yun wal, ngunin le muru ngayang umir, ka kunga yunamir. Ka nakun ngunin diengi di rum do, le murtuka still milkum support, manjmakuru dukar kurbay di, walal ngulika, ay kurkunamir ja, petrol yun. Second yang numalang manekai, matunga ama, ka Jason dorong ay ngatil. Ka numalang dua lebih malam ay wiko, wamot ku malaya wiring ko, mal ku manekai duan ya request numalang. Piling ay da manekai jaya ko ka wamot.

0: Yuu, yen nawi kudal bala nyorau dual series rumia ko yan naro gamuru malanguni nguli dal umany mak malang maram. Kayan ka kung ka yun merdual ay program guru nakun bichan, yan kaya ko yam hope nguni nakun ngara tukan na ya ko yam mala, through nguni na ngara lika nyumo kuni nakun malang maram mala dao, dual ay chan jama kuru, ka kuru pandual edi, numatu machin nguni pick up malangara parmiri gaya kuru tumiri, ibin chamar kuli ka kamaram dole di even tau maladarok na kun bayang ngun wangay ngun dukar maybe ka dukar ngora yun no manguli kaya ka na kun dawi ngayang umiriro o yan yakan yun wealth and interesting ay kangara hope matudiyang ngun na kun radio kur jagali kur ka ngayang ngun malang do na kun ngamatir ka ngayang ngulap to no matu ya bijan yo kanguli naman na kun jal na ngul ngula na kun duka gamuro ngul malarumi ako yam bullo interest man ngawana mingura na matu dao malangama ka may maktu matu ngara ko ring map ka mergi ko mngarain rally ads lil yung radio ta dawin malanakun dua lea katuka din dun marichi ka ngayang umerikum bichan ya acham yulungun pawala miringul tuka rumi ako yam enyuaray ngayayan nakunduka wagaja garwar kun malagamuro ya ako yam yo dual marga information do grupan ngandi u bapa u guru tumri u mala marga nguli hopefully numato ngama ka dual mala education boy dawo ka education we come wala lain guru tumri mala nguli nguli ka bitrol numan lingo da kondo education yang ay ngoro yedi yun ka dele de wanga ngandi wal bapa wal mari wal ngapi wal guru tumri wal bala ngoro yedi yun yang ngole yo kadwan ya lemur tu kaul mandan ngama kini ni nan ngai tu daun lemur mer ti aku yang bitrol puna pala jakam
1: yo duale na kon bambrung burung ngai kada kon ngora mar je di pungre malena warna malena ngai kurkur kada ya le kurkur ngai ka ngora ngai tu le jara na kon nawe deri unia bijen yo dia le majang ngai bala ngora manda duale bambrung burung ka ngunda mota ngul macinga e kurkur ngura wanga ngul manda pala nyanga e do alga bambrum brum do langa e bala ina kon ngula wal ngul la kam jel ya pili nyauni nyangal nyangal ngai meter ka bulu ngul ngai nyorol nyorol ngai meter bambrum brum na kan kon gam ngun na nali warpa limurong mun ngai nyumukuri na meter na nyumukuri na kurkur mala nali maraman ga warpa na ngai tam ngara to mangu ci bamba iter ka ngara to go ngama wanga ndual anga to ngaya tam na ko ndual bulka ya ka rumbal ya ngana ka ngaya to ngana barwa ya ka ngaya tam ya ndual bulka ka ngaya to ngani tao mal ci dip mur anga ya tam ngana bambrung burum ka ngaya to bambrung burum ndola ka ngana we wer wer to ndona ka do ale ona we kichi kichi ndwale no rumbal ya pe ngaya to la ka mbi ngul bambrung burung do ngaya to la kram na ndaro ko mal ci balai jina ka ngai barwan ngur parwan do ka kun gam ai ma je ngura malai na do ale gur kur rakki balai na moni ka ma chi ngai le balai ka ngai ta mun na bamrum burung mai ge te ngali to nal chandu ngai ya mali chalangal manat na kun do ngat li ngama ngama yen ber ngurung tu ala ne kur kur pai ka ngai ta mgang ngur li chalangal ngura ka ne ka ngai kurkur wa jeng ora nga tam na bambrong bro nal chanda mara na kondo al mara na waktu
0: yo ngi din makan nga kur ka ulman na marun jineri ka ba wo ngai kandoli di ya ko yang al nga yang utu na mir kaldal lemurkan nga kul lingo lemur tu ku yang a ngi tola chen den lemurong ga ngi jamar kul malangoli mari chinyurum guru ja dal kur ja bitrul kur ya kan wal tu ngi ben straight away kul yu na yan nga ja ku ga yun ja tu ngi wa na wa chena program guru malanguni walalang marching oli nawi wani nyamra malawala le kanu program malabala nyaidi ka marga wala tukang oni marchi ka maringitire nguni di malabitrul nu mana mir malayulngo ulngo nguna la chende di program guru ka bulu wait pil kuru ka walang maltun di lingo because ni as a parent ka guru tomere ni tuaga jana kunama ka ngama ka understand ka yen ga bichen dao maram nal chen wal lañ nguli affecting ga petrol yo numana re marka toni nguni ripun na kun yaka ka gumur dal maram frustration ga bichen try ka meritir na kun understand ngur ki na chen wal ka nguni rektun yen ga na kun nguni dao mala maram nungun jo na ko nga daw nga iduk kada mirir na tat nguni nila ka nguni mo man bichan wala lang nguli nguni ngayat ta man ka a lot of the times na kun matukang nga wakanya na kun bilikan yung nguni bumma bulong kum right piri gama nguni na kun nga bala niya mirir na puro nguni na nga ngatil nguni nga idole di nguni na kun li pitrol ka jomar kuli numan wala lang maching uli ngadi mari bapay binali gurutu nayo ka bichan Percu percu merambu marai periga main betung ni guluyun, but payung ngai tu ni bicara ni dekong kayun. That's why ni tu ni maring getir ngandi bapa kurutu mere ni tu kamal tu nualang support walang by being with them when waltu kamarici ka program mal attending oni walang waltu ka delivering malabalanya community kur malah betul pun malah program ka buluwat pil kur ka walang mal tu ka understand ka kamaram ka dau kamalak malam like I said mereka you help. Some sort of understanding that what these kids are going through. So hopefully nguni nakun makaruni nga kol maladao ka encouraging words ngay dalidi meritirim because it you ngay dalidi ending gamro bitrol ya kaya ka ngay dalidi manmak but yo like I said support nali maringitir education go marang dao rambangi ni yuto nungo ka ngurungi kinakun room doon nene kadalang ngulunganya yakayay kuro lakarang. Ka last yan numalang doli di request ka jambang band di linggo ka numalang doli di bitrul meri umala message toli numalang walalanggong. Yo.

Yo, tau tau muka dua ledin show, numa kan ngakul, yolong radio ngurian. Kanguli numa kangaya ngumirir, nak kongula tau mala yako ya naro bolongo, ring him up ngarako, rally, tipal nambal kam 1-800-899-769. Dua ledin rally ads office dua ledawin ngur. Kabulu dua ngundin nambal kam 1-800-899-769. Kamaragi ko nga rin na kung makangayang umirir dyan at nga natubulo ya ko yam na ngulmala area ngulmala daw ngunin na makangayang umirir. Kaganar tamay nga rin ngulmala ka Bob Marley, Buffalo Soldier. Till next time.

ngara tam selandu maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapama murunga dipri maganga ma yolong radio

Yo dole, dela, ena dole, numalango yuto malayum. Nanaro, nangay, mayali, manikay. Mayungro mo, nakungro ni manikay, ha? Tawatun, patuli nga panglo na. Katurang ay kurang urabitan. Wango bini duradop tu nama ni. Tuali nana lo, yang wango ni orang kujam nak kulo. Ka nana lo. Abu lu di kayu ribu malah nyanyi bili nama lina madia lah. Wongoli malah na, mana kayu malah na. Yo, wajole ya. Mara ko lakra mani kai numa duli na ngara na kadaro ngako mangal le taro ka mangal le mani kai yo ko mara dola mani kai yo pulungo ya mondal na nini nangaya bal kuna dolma bongol mere ya kuna ngara kura rungi wajole ya na Mulai ngeli jannya, nganara nu malangku, aman nu meru berkain, balanya.

0: Joo, näin.com. Tunji. Juno Radio.
1: Joo, welcome back. Bulungan maro. Nga matawo. Panyalin ko. Local decision making.
2: Aduan ba na working group kan ba na ngal karakaran na madanalin? Nalpiyo dalam berakto yung ginang working group to yala lang mo mayom. Bidyo yung ginang umdunggarayo. Na dalam berakto yung work to. O ngama-ngama yun na yulko.
3: Yo, balay mo ni Bulo. Balay nga naturong nga ma-all question yo. 2019 doon working group kung dwali nga jaman na kung walto marichindo kay ngurungon doon niya bala 2019 doon until 2020. Ngurungon doon na kung balay rong nga nga tili mo yul mo dukar malam local decision making kung nga alam mo barpo ko nga namir nga tili mo alam mo nga ikang ora nga tili mo nga ngurungon nga alpunjam nguni malayin to kudar marang ngurungon ito kudar marang pala daw do karot law ko decision making pala nangon maday natin niya madaya pala niya wanal madang galkitir madaka wanal madaka barkuwaj madang epi akun tuwalin akun 2019 tuwalin ngurungon dya mawal dya akun group kun so kaya lang umili niya ngunin yung pala marangon nalayak to dya man akun alimurong nangon ka walang nangon ka naan ngayon lacho marmak mong maday baki epi ako nalayak limito kalkiwaj madangon niya limito baki ngayon ni Madabar ko ay kaangon niya limuto kang nalayak magkiyama to. Wala nalayak. Kaya pala niya.
4: Malajari yuro. Ngunin
3: malajari
4: yuro. Kiyama mandang.
3: Ka kunin nga consultation naon process to aling bala miriang to marichi kumintil la malangol. Kawangin to marichi yul ngo wala del kurro wala. Yul ngo wala. Ka mitki wala. Ka bapuro wala. Ka klan gal. Epiak ngay to duwaling ngay na process. Kasi yung ngayon bala. Pihak ngay to kikura to 2019 doon marchi doon jayiya. Tiya kuy grip ko. Palay wal to marchi ka sharing na to marchi.
4: Yo, nguni daw ni mga kulwar palay ka lakarangal. Ulo, wala to manapan balay di. Diyang bala nguni na kun doali mala ngay malang kumbar po. Pro malalimurong. Tipali community lil. Ka nalayak to kijama limurong. Bukmak to nam na limur kayol ngon ni na ini community ngon ngay lakrang al wang amala ka nalayak limur tuki jama nga pag yol walangal ka bulo limur yol ngwal jama miriana na mire tukar ngay kangura nga limurong limur to tukar marang mamin makian ka jama walangal ka nalcha limur to jama do aligurupan mire nalcan do balandai jama kurupan limurunggal kanal cando limur yul ngoy jama kurupan walanggal anal can limur tu malajar yun jama mala kadu karboma kajama wangga ngurian karal manapan mir yual kuna mirian ngayang ngoy ngama kurui ka ngayang ngoy main makto ka uri pemarci tu ali yul ngoy malangun ni wala karangal bicara kam small groups mala tu ali ni nawal ka tu ali malandu majama mir mala na kun ngay kadukar nguran no malang matu anytime come in ya kali yul ngwal nguni war pale ol makin lakrangal ya ko mala na muna ngay partnership ti aki ti jamau nga pagi mala every organization ngay lakrangal ka no manguni no makani na diang bala yumur ko ngur wanang mala no malang dole ka ngay open do kardara no matu bala miri anytime come in ka join with ng local group kal malangon ni ngay kan lakrangal war palay ka bichan di pili na kun jama kor limur jama kor pan mir ngay ang wangga do ngay ang ngama kuryo ka dara burpuryon jal kringor ka yo alkom yan with ngalim rongal ngay ang imay makto ka buko jul kumalan na mir kor pan mir jama ka darangan mir rambangian
1: Kako, naman mo ka. Yung jilang maro, karo lang doon, kaya ang maro rin yun, pa ikam,

0: Yo, now we're known on Bookmark. Now I call Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio, Nolan Boy.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro, nga matawo, panyalingo, local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan ba na yung work? Pagtibila niya may yung ngoy. Pag kaya mo raw, kajin na kung ba na panmayan rakar-akaran. Dago yung wala na, ito nga rin kuminiti nga ka. Dago yun na mahiral ka nga. Dago nga maling kura. Kali nga. Una wala.
3: Yo, ngunin to pala niya may 2020 niya. 2020 niya pala niya may nga itong working group niya. Rungin. Rungin pala listing na mercury ura nang ona pa kun darok na mala wanang dukar na mala nang ona kun communities kor ka homelands kun mala yung region do ale murong nang on pa kun dual dukar nya marang on do marki muli na kun ya dual dukar nya dual lecu dual mara mala mitun ya pa kun do na mala nang bi na listing na to 2020 ya nakun kawangan na mere ka dulam na jama dukar na nalek ngalimut na kunya dual dukar nya dual lecu dual mara mala mitun ya pa kun do na mala naon biya na listing na to 2009 2020 ya nakun kawangan na mere

0: liam.
1: Yo, pila niya bijan na, wo malay nung wo, nung mga rungo nung wangay niya, rakaram, kamuro, nan brak to yul ngo mara, dango na malay nung, uro wari yun rami mara, nyinay ka na ngo, nga mga mayon mi, mulukor na, wo bichuay, nung mga rungo nung wangay, rakaram, o burpar.
0: Yo, tangang ngalimuro kong kamuro na kung warwin, tangang muka, na kung ngalimuro ka, ngalimuro lika, ngalimuro kan, ngale murlika tabay tirian berkayan ngale murlika kapay ngale murliki marang nakon umang turu ngale murongge na bayngo main mak ngale murong education jamar kuleo health ngale murong law and justice ngale murong housing ngale murong yo homeland movement pili ngale murong dal homeland bin malayo ngo partakin bin malam homeland movement recognition ngale murong eto al mala kamro malany walto ke dole nangon na kon dia ko e kamro malang o walto ngone working group kya ngale murong yor mo nya dole malany na kon issue system na on mala kamro ma topic kya malany na kon main one nya malany kuni bele waro malang ale murong ne lemle kada ta ba itinya na ko kumur ba itinya o kumur dal ngop panari pun lemur ba itinya nyan ba ngon nyan o ribun lemur ga yak non ngale murong yo lakran ale murong ba ngon ngale murong da ngana
2: yo wa nga nya na kon di pali maral kor bolo Eldas malalimurong, muniwana ka na mirmala, limutuwalan Mario Alktir, nako rumgo ka nako ngayango, walaljal, walturulang dun dipali di jama mala. Kani, kalimur jama mirmala, limutubitian bili, Mario Alktinya mir. Kangulan na nga ito yakir rumgo, tiyalidi, ngulan na mala, limutuyan rambangin din na. Numa elda mala wana ka namir ngana purong ka ngana purbuk makiol ngo community jama mir mala ka doali ngay main mak military important ni murong message limur yuwal tira yol ngo tira ka jama mir yan namira ka yuwal kumanian ngay ango jama ka kung ga yun mira talanya
3: yo zambal ulandun kayal ngal marudik chun baik kalin ko zao

0: Yo le murkangama. Yo ngwere out the alma. Yo menmak.
1: Yo bulong almaroma yam tao. Bay kung lor kon kong yon ong. Prokana yung ka yenin ka kaurang. Kabili niya.
2: Why? Ngan malingang kono. Dang over pro dawarton local decision making. Talang mga mayon kap manto para yung almalingkoro na wit nangan gaul maduan tawat tumandanal nga chilim bayanya mayom pana tanal bacuara ng almalingkoro nan undangar kangaran ng almagangan bayanya ya bacuar moro derwe derwe moro nguruchin ng almalingkarongan bilang na yung malingkoro room do panangal mangamuan naun yaun gum na yudanalin yaun go mulkor lapton maram para pulay baral kor manji kabilanya
0: dole ni ngari chen question ngang tur linya lan war palan ka ning ni nakchana na madole de room ngai kal yun bar pro ni tur linya lang lakaram ko
2: ngaya pim doan bichan na makam nan ngaya ngaru rakaram ngaya ngaya ngadang dumbal yun ya ngal mangaro jina la ya ni na ga na ma kamala jare yun
0: kamarang ni to do ale buku bak mara nguna nan ngo question nguna ngai ngang tur oli mutu na ma kabular maram kayur na grupan radio ul walang tau wana ka
3: ni bulum de berka yun ayan ga
0: ama
3: na na mere na na na kundung ra ngale muru ni nan ngunya lewit karpina ngoro mur lemurung ganjar gomungal jal ngalemurung bayangun nangal kan dabaitin kan ngalemurung na malay ngalemurung kan jaltin wangan darok yunmin wangan bili mak nguni nguroda lang o gapman palinya mire uripo ngay uripo gapman kan palinya mire ninan karin ngay bala ngalemurung badawada yura dakan ngala bayangun ngalemurungan lacu ngal nangal bayangun ngalemurungan darangar yul ngalemur na ngalemur bayangun ngalemurungan darangar ngalemur yul ngudual rum mir mulkur mir jungun mir kakal mir ngalemur wanga mir dual wanga ngalemurung ngalemurung watang mir ngalemur dia kuy wanga pu malang pijakan bayangun ngal ngurung ega mantu yar ngai para para urtung ngalemurun dakar ngal para kuat kungal ka nam nama kune ten dungara yang alam rongoni dia le room or nene nain cerpi ngunja intervention bunan ya aku dakar nguna merongoni le merongai dakar ngual ngurongai kap manto bayang ngai bicara yang alam rong marjara ngaraga darangan nakun yo ngalam rong dual yo ngun nakun jal merbalinya beli jal ngalam rongan nguran naku malangu bayang ngalem ringan bicara yang nangal ngai ngurung ngai intervention dun dakar ngal para para urtung ngalem ring kumbung ngal ganjar di kana warpa ngal kabawa meren ngalem bukan ganjar meren nenang nguni kapman palingnya mereka tuan jayaun gu kapman ngai billion ngai dia kapman tu jayaun gu jualin nama nguni ngatil palingnya mereka mak nguni ngai kan tuan jak nguni kapman nenan turna ngal ngai kan nguni nakun manang durom ngalem rong yor ngau ka palakan beja yalam bere makarang ulang ngara tu kap matter ngara tu dua level meraman nyap yang ngai kan koyangan kayaun ngau ngai dal dua lingal un mak tua li kap man balang ngai beja na dua naraku time yang ngara tu bel meraman ngunin dam meramwarun walang yor ngau yor ngau ya palanya nak ngule ya ku yar ngule ngara ku ndara ngona wi dua li kang ora
2: na bane bele diron bokor diron danal nao
0: palanya miri walu ngoni intervention ngai malang do room do 2007 do kangurungi walai bilin manga kol war palekan lakrangal ngalimurung gumung ala warpam na ula na malalimurung ngayang umala nguni ngayang nguni limurkan ngaya tangal nini ngo ngayang limurung go yol ngo manmak do nya 2019 na diangon bala yutan ngai kapman kal bilin makan ngakul tau bala ngai nguni liang ama kurira liang ama ngamayun mir ngai nguni bala ngai bicana kam ngatil ngara rungan maram dual palay di bil nining wal yol ngawal ngana proto birka yon bullo ral manapan mir yol ngawal jama rambangi kadukar main mak milkom nale ngana proto ngutan maram yutan jamar kuling gayutan jamar kuling kawal lang generation to come balanya
3: Mga jangarakal ngay malang turian mga rakang ngupar wangay ngay malang tur ngarakal bar pro ngay dal gapman makara daga na mir na purungal makara daga na mir na purungal yaon ngay
2: yo
3: o dual room ngay bar pro makar brakir ngana purungung room mo ter pumba puna pudial makar makara ta bija dakal ngay wip pundal room ngoro kay nguni walal ya chama makara da bar pro dali room malang tur nungal makara ta room ya dakal ngay malang tur ya bija yo yaon ngo Rugin man dan bar puna pur lacul la maga la ngai bar pugana minya uninna ngai ya chama mri kuma ngai ya ka ngai yin bat kap man to awnya ngai bayaran bar rugin man
2: dan
3: onna lim bar pugai onni balai rugin man man maga la rum ta kun makara ta rum bar pu mari ke makara ta ga nam bar pugai ngai gap man balai ga onna lim bar pugai bak tun ja
2: Taruk
3: na nang room na rungin mama.
2: Yaka ngay buka dar pumay na pumakar niyang ngay. Anja taruk na nang rungin ra bar pungay grupa na.
3: Yung rungin ngay ka kunin nao yu na kun nin na ka nao yu kuya ngay ka dal tiyan natura doal rungin mama niyong rungin mama niyong na natutura room doal hamataman la chukuman niyong rungin bala yulong uwi po niya yulong uja nguwa nga watang umili dya. Sabi dyan bala bar puwal doal nga mga may na doan na yang ungkap man to bi nang alem bertung alem bun bayar ngro ke ne wal mede ku man ngatil ngurung bala ngatil ngungkap man to
2: yo ada po aro gunandang ombal ka bak to dero kanang duane le ku kamuro yo kabila nyamar kap me bara
3: yo belen muka
4: yo donde ka program supporting abing or Northern Territory government tomala This program is supported by the Northern Territory government.
5: Yo, bookmark. Are aku beje menunggur ka tiara wak tanda arts ngo ka numka ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo yo.

0: Bolo do al sawe. Angara nawe mau je. Ka do al bolo ka bolo tau buk mak kole morong. Ah jamar kole de korong. Pak mangol ka bin jawar yon. Ah dina kal ngabra ka bolo ko tau je. Wang kan berwalu. Jawar ka gari ka darogong. Ginaga. Ka walangan yang dot membala nau lel kot lel na kau ni lengai jad nang uang abis kan kam muruk di nau ko tol ngawang kan ko pejan ngai uang a yo men mak ngaran nau to korupan 5 days ni to nau ngul in custody ngun itu ngunal jail ngul custody ngun itu. Kadu ngai yul ngoyak ngai mangi na mayali custody. Penmak balangan yang wala juru paman. Fabdais ngai jina kangun lete. Ka ngai galkon ngai. Wang ngai munna kangura chadao. Kabulo barma day. Wang ngai munna kangura chadao. Kabulo pichan bile ka last day na. Nakun fabdais na. Ngay to tawad to na ang ngay nganyin maram makyul nganyin maram mak nganyin balanay maram bingo nganyin ngay jail ng kagkari in father custody marikin wala wangal na balangay bigyan na way ngunin jat to rakula kangal bigyan kam marato ninang unal custody ng 5 days euro. Ay nga rako bango ka na nawe kastet ako ngay bango ka na nga rako spekting na kong nawe para ngay rako kastet ka na eh pala dya at doal jawal pa ngay akamay kita kastet makain ko niya bitan ko yan makain to kastet na ko ka mabala jayal yun bango ngay kastet para na baka pero yun ngay pala dya
1: yun limul ka nga ma yun ngay reo tiyar pa ma. Yo, men mak.

0: Nare daw ang oro para nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin pi.
1: Walang duwal, 12 o'clock. Kuwali yung Monday.
2: Check it out.

0: Yoda yol mo radio do alo mo ne ngo galen ko dara do intib met na gaya na nang ero lak kamada o nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato na nang ero da o na lak kame alo mo ko
1: yo pok mak na mi nama nge me ako gaya na ka napa nao nge dango choosing to become a singer bila yo napa nya ko dang gam wish nya ko dang dang nya ko wish pala nan dang nya ko yo alak ken kadang on nga me ya manang ba ngi kadang manik ke na yo nga main gi nam biling nga na nga lagan nya ko nga family nyo dai kroto mi pel nya bijan pen group nga kadang rakam pel nya bijan yo tende soul oda ben ka wiringa ben Wai poi pemalinga, bala nang lekan daling, bala ngaya jal minan baik kuya, to become a singer, belanya. Karena na apa dan nyaku dango, kam music madango, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, manikay ngarom nga ngaya grow up. I grew up in both sides, yolongo kapalandao, newi, well, yolongo manikay, kapolo balandao manikay, Mutta naron nga ya. Wala nga na naminan nga pinyo nga ya. Katangon nga ya. Maya man nga ibang ka manikay na. Yo.
0: Nyo may magtao. Met ka unin ni first ni singa ni first unin ni manikay ni. Na ni manikay first ta malap mama. Music nunggo on mala music. Na ni malap mama first ta manikay.
1: Ngurong nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga ka manikay man. Ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men magtao thank you ka jujut nya
2: yo ranga kan tunji yo radio

0: Angamalin, cara aramis ng nai, world malin.
1: Eh?
0: Pamtanguni, nao niya? Ano katuwa ngayon eh? Nao niya? Workshop katuwa la ba rin ni nursery, unya na pinungo yung ako, technical school yung ako.
1: Yeah.
0: Parang yung na post-primary walang ko, unya 10 go, yeah, 10 go ka 11 go na, unya school. Post-primary wala lalaka niya. At ang unungoy mo na, Emily Wang kalit pa na, ang unungoy Wang na po ko kaya adult education center, ngatil mo. Ang unungoy nga rin, ngatil niya, school na raw na 15 na rin niya, 16 rin niya nga rin, pala nga rin, pala yung unungoy maalit niya, naku kam, work experience ko, literacy jama, tarok, yun ko tarok, nga rin ngatil niya jama. Literacy center ngora muni ak ngatel ngoi first one ja ma ngara yo gol ngana pulu le ta ka ra ga paman
1: agara jor tem
0: gol ngana pulu le spirit cha ma ja shop li rupya la bjam ma ra panunya ako ana pulu
1: na len put
0: to na la oro la na oro na una ka le nya I pala na ma ngi pala na pala ya pulu la Pani kita nak berjalan kita ke mana? Berungal apa ni?
1: Nih.
0: Boleh ke dekka? Pani kita di mana? Ada kulit di mana? Apa tinggal?
1: Wah.
0: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
1: Abu.
0: Lau ini apa? Wang kita macam mana? Beri cermin yang tehkar. Tiang kita langsung ni beri kesim tehkar. Tengah kita orang tehkar. Telur, pan, bapu, melil, yulungnya. Rikau ko binyural balanya la rangi pote ka mil minyana yulunga nya ali de ngana pungu ka yul kala ni ni
1: ba fulna
0: kala ni na mudi de nya ka tsama ina la pungu ka nya tu na minya ka tiu ya mi ka ya anu ma de ka na rangi ngwa nya orange pa na ma pa ya ni tu nya Bali ya bro ko na win ka ru mix. Ba me ru le na bena le nit ko na nya. Ako pa le ni mart ni ne ka ga da ni mart kula. Ba lumur na bena lumur na na. Lumur lumur na ku ko na mart kula na na ni. Na na na ku ya na na yo ma na pa le nit la. Na me me bu lu na yo na ya nit le ma la ku ngi ni pa le na na la. Uni na nit la pin na uni ya ku ni be. Rangi ngura pala ngura ya. Mengkel ma.
2: Iya.
0: Awai pala ngi burum ja. Apala ngi ngi buru ukan ngi lebi pamal ja. Mare ngi ngi pala ngi lukan ngi pala. Rangi ngi ngi panik lecho la. Akana ngi friends ku ikan.
1: Wow.

0: yol ngomala tanu mga nga ma ay gawa nga yol ngo radio nga na ikong ay ganda mula nyo nga yol ngo rango tango na pagam rira kayo raga tango ya tango as radio nga tango yuro malapal mi malabana baman ko yung mala mana mo di family yung mala nga ma tanalin mga ringi maprali amagay kum tanalin na numadoktok o yakka nidanal ka tango mala palanda mala jalmi yanako panangaro numangi yun tanangaro li yun kawipum kayakka yun nidanal ka ngayat tamdang ngayatiling manikay mala yun ngoy at yanako ngayon yung ngangkunam numalin yo
1: yung wa radio wa Rupia Maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Yo, ngarayako Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngarai